kun ayi dum. FM 107 o etano nye khetsa metseka se se tlo mo khomate ya o rogwa manda e a nyamka e kwa ga ke e temano ga anga dikama ka o ka o roga ta ga ke e mataga ndwe manu kuli mataga a tloko tsa ga buya kota kwa anta ga tlama a sene kota go do sene zwino ga tino ga ka o ka o roga ta ga ingwe njiki no kokuli jiki na kwa e jikita anga ga ga aba sia tloko se u ike ga dao ke khatlam sene khata ha ka kona dip ike ga mo ana kota ko aba set ke ga te ate te aba sit ko kesu ike ga kare ka ha re mbas ko ka ha re mota ka re ko kona ka gabuta ha ga ga ga ko sene kota ko ha kesu ike ga a ga mo tan ko ga no ngema manda e mate ya ro khama 720 ka dim e ma yuli 7 ka ngwe ma 2 de sentence 620 sim am o kama ga aba se ma go tao ya ga shan e ko je shana tin ji a shan tin ki ga ke ndi kama ga che twa kama go tin ko e a te ere de mga papa mkara kota ko muwa asene kota ko aba se go kesu ike ga sure kwe jao kwe tem yo mka ga teta na tsare kota ko te tsare kota o ana tsare kota o kunya tsare kota o jama na tsare kota ko jaro time am ike ma ma isi ka te yesu isen sa ta kwa te tsubusa ma tsubwe te tsubunya na

0: Tsimaisa tso tso ka seng ya tso tso kwa gonoleng. Le kwa salga ka kwa, msa ka mo. E a wa municipality ka tsipang ke ka nga tso tso. Ekonomi mo neng ka se kwa ka go ika mpia a nga ka e. Le kwa salga ka kwa ka mo di ke tsamo, msa tsi ka ka mo a tla kwa ka e. Ka tsi ka nga se nye ga se ka go ka a tsi a kwa kwa. Ke na tsi ka mpia ka mo ka le tso tso ka seng. E ye ke tsi ka mo di ke ka nka se e tsi ka le mo sa ka ka nga la. Is a decent able in the sir?
1: Mekoa jamba, the Nuleka Mangea Kanuma, Matui Moro, Mission Mere Giaconda, they wish in Giaconda. Amaike kuka ku kama kaku kunu neka juke ngoga njua mka wataka njua ta kunu neke ngoga njua mta kawishi njua mta ke kunu njua mka ndo kale chikau mama tu

Ni a nuart kapui ki a he ka he koro te te a karati ya ba ji ti a ki kwara ti der te ka dista ti ki jau kui kui a ti si hui ki ni te a ki jau kuk e a te gutiku te mui ti e kamikam fra ina kang he ngā te kwa he ngi he a ki iti jau kan jau kuna anaki kung tim jau ji an jau tok a ji an jasinu amu intende ut ena stati ki jau kwe sire khuji nau ina kia inkara an jasinu mu ma kore jau ina kia inkara jau kore ti khui ki kung tibem nu tvere sentin fefen twenda khai ki 500 di North Kapusiki stati ki jawo kon kona sarati anjashin anse sa ku he tum anjashin jawo jawo to ke a se sa di di ku he en provinsi siki a pro ngukuri ak ana a karati ngho em si khana anja do wot be dem drin der ta jawo kona ya ba di kreti khana a ta kwana ngho jawo jawo to ke si si ushe sa ku he e khana sha de kwana sika fra ina kanga sikimanda de o anort ka pusiki stifle di bane

0: karati ni manda ku kastel selemu ingutiko anja seno hasa karamaita kai he aki twin sister haya ba anti chesire hina tami ku kai kai de tiu aku ate yuli twere senten yanan twenda haika ieti e kai ka oi derban de sushi o enyamatin ana se gutiko e wo khuiti ina chesire hi aki na ko chesire hi kona ka ate hi ngi ku tamakate hi ina qare qare ko unshanje kwe a ngwe nyihin no mboronga kwe a kwansa na kutako ngo kwa tatina kutha kite kute paita pai hengi he aki ekungute ngi eti veke kinyamati nu ngo shonye kwe tinse ku ngun mboronga kuna aki mateto ananjate mana ku kuye mate kwe a wo tinwe kwana ka aku ngi he faif kuri nangi khati aki ei president si ko tagu te ma Jacob Zuma ni tanya ma ko taku ko 15 dingwe jiri si ko taku te ta kai no te sana him no 305 ta di kwe o hi kom kom sana hi aku I ashka ekonomi te ma 50 miliard sai si serena I te chakanya na hi kham ki khwena go go ta go e wotlona a ka de se gana thame wo ti aki o me aki e sesa ani ja sesa go ena o ka ku ngwe de ja o ke enkara ja ro hebe ti khwiskim nu adak ka mo ka ti no advocate an Andrea Johnson aki kwa ka de do ku te go kwa aki ti no kwa ta ma ka de san ga ta tam siki aki ti o NFGS de advocate Andy TB tano president Cyril Ramaphosa tam ti om na tam kai ti kona ha aki ngwe ku jite ti Johnson se tan ngwe ku ti ta amatlanka ku mishi kona nyama ko tako ashe sabrega no atam siki esaika kona mu ti nwa te Johnson aki ti ya koji ti boronga kai ti ji nu kai ngem go se sai te tingi ku an te sara ya jao ku ki nu chaka ti we ne mu ngu ti ku ngu chaka ka boronga si ta maha aki tinga na ta I kara en fi ki kun a jao ku jao ji e ji karo mu ha ta presidency gwanam ka aki shwe san ku cha bar khatim Boris Khir wem France na di president de Emmanuel Macron e kayegwe anki e sihutwe ku chaoji an kwina ku kwe ha en tuwo khate Said Veslak anistati Bornep stati de en e heng he 15 kilometer na stati ski ti ngu taku tuwo khate no burger mister kais an karati xana gwanam ka ka clarity na ta xana hinye gure ten a gona tin 5 tag decision de kwe ona ko te ko she ko anki ai ji kwan ki anku ta ka tin tin decision de kwe nga oji anki o ke ngar she ko ta te nga oji ko bi ko wo ko tin nge si eri economy di kwana na iye de khana ki an kara kiri de anka e shu chiri kwana chuchu anka nu chuchu a fierta grade celsius si khana ki u ma de ku de chuchu bu ta muite an kara tia chao e kana ko ku tin ku wi de anka ngi e tin ki kiski anja sinu ai yela anja europa ma e kana ko ku yam da mara Frankrijk ki ta na Spanje da aki 330 dezen de kwe am ana oka wikutiko go sto khiti kya in karango te onga oka Frankrijk ki 240 dezen de saisi aki saisi di nga o am e anka se go chau twi no khatim no 770 dezen de saisi tu Spanje si an shoka bori tu exam aha am xka fmo takono te stekom sehnyem
1: siwa mini de koma siwa ki xk fm yang am wasi ko ngang hi aha nam gin wami first to mangumu Statovi ko mafrien hang ke nor ka bun ye jan a ne thama ki ka ke ke gai gang he wa der ta ha statovi ko mapanga ka hung sung ki ka ng so fe sa yi thum sing ke i mani to ayu ya ki chuku nam frien hang ke dang da ki yi he ku ke gai wa yi vi ko ma ka kwang ka a ke ji gang he i ki o ki ka a i ka gai ji ko ma ta to pleno si o hung thum sing la yang he wa marin ka kotru Uzala, in the Waki Belewa Yakutro Mandala, Kitchen Malayan, he was Toma, in Waki Mafuki Wam. The Kawanki was in 5 in 2 and a half, Tong 5 and 14, Norkapun, I start to Vikum Panga Kom, Penno Sakufisa, ye come soon, okay, Yimunitu, Ayu Yam. Profensi, a prolon, a nui, he kawan, a chun, ta Stenigitaku, come soon, ye. Din der ta khavi komo panga ka om ka e hin ma no ko e ta igin ama mo ko om ka ga evi ko ma ka nga ka m si ke sing a kam si ke i mani ko a yu ch go na te a tu ga evi ko ma ka to ba chi ga si wa yim ta fer yen khang mandala ka ga nor ka bun ya chon Steve li bane a ti sa tu hun mandala ga vi ko ma ka si o hun o jela ka chin ji gen em Tang lang nasa pisa kay 26 taka yung he uwa si Trogeng kum kay un la kay kay he Julie 26 inang tuwin taka kay lagi ko nisa kay si Giyakala tukwa kay tam ka ng kay hufun ay tatlagi darapan ko na kas lagi tan ng nawakam yita si Giyata hanang hula kay yati yati yang he uwa si Trogeng kum kay igli un la ito na kay chin ka kwa kwa si Trogeng uka kwe ena boki ma khoe muku ohun khong ji thon ni un ma ji thwam ta yu si sin si ge anan la ta si o ri tro swin e ta vita thon ni da ta ro nu su be sa ka un ka si ge a kham sung u parin na ba ve king ma dang ko kong ko un ma gan e ta si ka ge khong a ga ge dang ga ma ge ka ni ngon la ka au mi e parin na ba im a ta yi ta ni to ge wanam Leang Kunisaka was a good Kamsung, Kiko, and Tangi Kung, Kyogan Eke, President Ajakub Zuma, Namuko Ohm, 15 Yachan, Castigo, Sigahane, Ohm, Takong Drunk and 5 Taka, Kiko, and the Wakistolang, Squiggy of Kabi U, and Noki Gang, then Squiggy of Kwa Ta Chibisi Sikatan, Ta Mali, Noki Economic, was a good Kamsung, 5 Taka Milliard in Mali. Kagi itaku kastrang M. Tangguling lungo sa bisag ang tinigiteng hiya da ki kanungi ki wanayi ki kamangaw yang hi wafesa direkturati wa ki naku kamsing u doma inabagi mafuki o idak advokati yang hi wa Andrea Johnson kwa ihing halimang nga kitisatu ng ohungguya vikoma. Tatranui ng takihanin e gengaw yang he wa enfekhit e wa advokat Andy Mutibi ena wake President Cyril Ramaphosa. Ta tibisika ng tene ge ta wa Johnson ki ka e ngalman ya madlangang ay kumisika ng ya agagin mo ke khate ya agagin ka kuhana Tatranui ng SBC kesing ta Johnson ang daki Kawisisik ang hizige at kamsang waya ki layang hewa idag aywa tamad langgan ay intelihensi vi kumapanga kaong ya kay sige ang makwakata ya sige hito ka ajalang te halaman nga kuya ting agdang takatin niwa sige sige kwa kalikama kuya idag inawa ki infekhin vi kuma sige hewa ten at chan ng paling ugdago pangkakwang nablewa yang hewa presidente wa tanikalito kaya kundiwa kanung yike Itu resi. Fransin ay presiden yang he wa Emmanuel Macron taitum ka ng ta kaminitin ay adjango ay atli ato ka ing halimang sige at kamsang o daing he totako ay tulad kama kuya gani ka ng he totako itong kama kuya gani ko si tig ang he wakam ng hausi ke paradox ay gani ko ning siyam ta daing ng kaw sige at kamsang o da 15 kilometer ay ya chuan ng kista tu tani he gita a tulad kama kuya ta bergirimestere Agi dagi kanghaya, dagi ngay dagi manirang sige dagi kakakwe muku ong sing statuan kaya chuan kakakwe ako nung tinfaif takadisi ng kagam kaong hum sige hane giwi kwa manghi yi chuan hum yi prinawi ong na ong gayam ta tindisi ng kasi twa tane ganin gengi kang itu magani ka si ku ngu si u yigat wa ganin gihun ta lisa ke dein i ope kawasi si ge a kamsun u ka tane tutaku kin kama kwe ka ngagi ka tamu tane tutaku kwe kama kwe na wge tempe tini kawasi ge kamsun u fiyar ta khara da selse ya kin kama kwe kama kaya ga ati ku kukubi kama kwe dan ta daing higya tula u kawasi ge a kamsun u tane Vegan Ayajan, get Europa Ayaganikuna, eating it to Atula Kamakwe, Ta Ingosi, Ganika Hewa, Frank Rick and Awaki Spanian Ayaganikuna, Tong Dinot in Delta had decent with its hua, Kawasi get a Kamsim Yakwe, Tasikin Sake, Eto Agiatik Wagani Gihun, Ta Frank Rick and Ayajan, Akwe, Twin Fit Taha decently, Hector and Aka Da, get the Atula Kamakwe, the Kunhun U, Tink Akasi, the Akwe, 7 Taha decently. Agak I was Spania kuna da gita kung kama kwem. Kem gitam kung itura si masigulawa ah, gira sam kung name.

cam he exka fmg a kha she ko ta ko amo hwa no nge cam kha a iri bori shi te u kom ka khwe bori a iri khwe e ti e de ti trso ka te mono ti bamba ka te ke ke tin te mo ham firi ka ku twa ta khono ga ko he ta ka u tswi ti google tu ki ka puka o tin khwe a ne gen tin dren 20 ga kuri Polisi na ngao te tuan taha kuli gako kwehe ae karo an karo kumo ti nuspa tarao ka gwi kutuko uo kwe ti cho wite Polisi oka anka te kwe andre tarao ta ngao te kam te ha kwe cha acha shwe shana te kwa nadine ya kutako ana o ti nadine aye ki ya kana ti taha ko ana ate karo ti acha do shana te kwa nano agi ya kutako te ye ara tim tahunu acha nyamoko te karo tim gestraut swer konu ya tim kwe ara kuta ko kya ko khati no kana mka kha hoi ber khati o he ne he aki spierders a provinsi siki a an kara kiri te da ti yo sesa ko a sesa tim kam je kao 20 ta ko khe kung tin ka ko te tin ka manen bar ki ka puka police o ka an ka te ko vesli twig no te firen si ben ta ko di ko ngna spa tra ko ki an ka te chu i te ama no te shu e shan te konan ai be ya ko ta ko ki karo tin ko an o tin ko no a ki karo ko ta ra ko ta ki an ko hotim no ai ben de hui kam ki a ko a te tin no se sai tin ai yo te kwen churu kota ko te koma kwa masuki nuart ane derban si o kai kai ting e hammersdal si kai ka wiki kwa jilu na tau ka

0: teu tirika roti, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Tiko na toba ni kritika, bihi ka chuesha. Yo kan kui bishi. Bishi ngeno yo arago. Arago no bishi nge. On bishi kan ka kama at bishi kwat kutak. Kati plan ngom mate. Kati kwe kwe kwe ta on kati kama at bishi aki at ok te kya ta kati kan kan kan ta on bishi ma. Bishi kati bishi ka bishi kamus. Akoro kat bishi ngate. So tia atak hinya kon joinita. Ya ata kinya kon to nita
2: khaji yeuji kelena
1: ah
2: bisi masaram ka
1: ah kon bisi ngade ke so ata tie kelena so ati musa ye so tewo sen bisi siete khama yeucho je kuma ten ya ten kelena ha gote khaji yeucho je kuma ten ya ten kelena ha gote khaji yeuji thurina gote se ko bisi cho me ko kuma gote tia ro gote
2: Haji tama ha ima keresa.
1: Ah, ya kumuto o kien oko hamu o katin hamu o tisha. Ya o numbishi o ate. Kaji ate umate. Umate tuire. Ah, tumbishi si hana hana shuguya si ambishi anatave tuyo tuyo haji mdo ate kana hatai ta hamu kala ate hamu bishi makwa ate. Yojimono akabishi kwe o mahata. Kono yaucho mbisi jisiyate
2: nubu. Uji sigu yate mbisi cho mahawana mbisi kwewe aki mama wata.
1: Nukati koko mkahinyaka kwa tunyako wate. Mbisi kama kwa tlamo tumbisi yate. Mbisi ngote mbikawana
2: kwa. Na kwa kwa. Takono.
1: Kono tumbisi yate. Kuku mbisi tako yate. Takono kanagu yate kuku mbisi tako yate. Mbisi anayewenki ya wate kuta. Khatetete takono. Kha tu en queen ki an ma ta queen tambishia meni nge bishin queen omaru ma ta queen tamin queen omaru tui kha mo sa ra ten kon tui kha kon kama kayat kama ana kha ki bana tinji ana kha gata kama ana kha ki bana yuk kama ana kha ki bana yuk ana kha ki bana tinji ana kha gata kama ana kha ki bana yuk tin kama kon queen sin queen kama kwa kwen sin kwero khadi slaga khawana tikel na gatin kama kham shawan tak kon kama gawana gawana ay kana yatin akh
2: maga khaji wo imshira ma
1: khaji khaji an aji wa guyako an aji
2: khaji an nin kare ka kum shira ma guyni bise kare ka tat
1: ah ta kono khaji khaji kun ta khaji kun ta khaji asin dam ki tsaya go khwatse ga di kyang ga di kwa ga di kwa ga di kwa tui re go khwate no guya ga ten contre ta tono khama kham ko e go khwate khama kun ate son bisi khayan kyang khwata e khama ko go kun ate ta kyang ata khama mo dom ki tan ga ta tsaw ko ate tan ta yat khama go shu go khama go san kuli ta kun khwate ono khama ya ta khama ya ten ko e ga ten tu danaten kam rakwat kam rakon ran bisim ko ki azian koyate kon bisima ka jawon ka tukhum okhum ko tuiram bisi tuiram ka le ratenu age hadi jaw kun tuiram o ratenu hadi kya ka tana ka hadi twa khara ka tinsa kam khaya raten isa plan en ngomat kasa rusi kun kasa yu hadi wo si kun wat kon hadi khaya si akam Kadin akadya nga khatna kadi kadi siatun tiya na kha khata kadi wasen jan nga kadi siatun tiya na kha khata no aki kadi tiya na kha khata no
2: kadi tan ai yuji ba kadi wasen kadi si kata ji
1: ah tan ai yuji ji kadi si nga khata no kadi kunwa ta bishi cho ji bishi cho ji kadi kun ta ko kadi kadi ku ta ko kadi kek o kek o ta ko kadi kokoro khata bishi ma aji kokoro khatam bishim anna khata a bishi cho tam bishim ka mu mu ta ko sukhiya tam to e khatin ya ko kham nga ta ba khaji ya ko khaji khaji un ya ko khaji ku bishim khuyat khaji ko at tu i khaji kho wat ji aro kha wat a ta e khum ke khaji sa sa sam sa si tu ya ta khaji ki ari ya ta khaji nga ka ki nga om bishi aka أو أتخريت
3: إن هريكتي تسيسا يها ويتا ويتا ويتا ويتا تهي كامون مجا كوبي يجا كوارهن كوبي يجيكياهي تخونو كوبي يجا خمكواتن كوبي يجمادكي خاجي تانكا كواتي إما إي تاتم خمكواتكي خمكواتكو إجيكي كوا تاتن خمكواتي Nzi aki mati ke a. Ima e. Tatin sa sika haji kuat haji sika a. Tatin haji kuni mo hatin haji kiatin haji a kuni kuatin haji kamatin wu aki haji a mati ke ma. Na maso aka kiare tare tin haji mati ke haji kuat sa oka. Tatin wu mati ke a. Sotia soko watin sotia kwa tat.
2: Makina muti nyamu wa hina ziku wata ya nga kisa asika.
3: Ndui kuwa kikara kwatai. Tati na hindi kubeji mwati kikaji kia reti takwani ima eyi kajun aya kakua. Tati na kubeji kumwati hama eyate hama kia reti kurihe ngoma kwati. Kama akan tahu hekare sekuat tanu yang akan mati ate. Tapi ni akan kuat ke dofen yang akan atati. Memang mati ke masih lagi tu itu. Kama mati lagi tu yang memuha. Dofen yang si mati nu ham hamu ini dia akan bayar kama. Wah kuat tetap hamu mati. Tapi kama kuat ini kama aku ia kuat ini. Wa makiyate wa tebe wa kwa ima dawana dawana makara kuma kunu hamwa mwa tike tada tobe mwa kwa tati kiuma
4: Eka

0: Passons par exemple, il y a Khalioun, il y a Madlifi, il y a Springbok, il y a Blue Crane Fall. Je ne sais pas si faut tout cas.
1: ka dambu man ngi thongla igwin tru singlawa thongla ma sing dama khom ngulta wa ka ta ma thisa khosa mi thongla igwe
0: ya ne ka jala ma thisa khosa a ka tora singa ne mi ka qaw ge ngdwa ta chige froli
1: froli thongla igwe ta ma delifi kwa qwa pasikula
0: o ma gi sata ngi tam chata ngi sing ama jala ja qojala tam chinga ma nga ma delifi qwa pasikula
1: kancama kula nqathonxa igwe yakula South Africa nationalism bula khona
0: yami dawa mocho kamokhe masindake wena kathosi tekhangulwake ngqi ta mqo froliwa mqo nationaliwiwa kuona ngisportia tamtrasin ke katene tuisa mqo khalyun fesi yiwa nqawu tekuyaskepa takagyaglu ta katene wachige nqhaleki ngakhishi kaxhama kaqho ngisangiyaxhama buke ngemqova pension
1: kadamothonxa igwe
0: katene tuisa blokran
1: kadamo manqonxa igwe katena tisa wa blokran tsawa van blokran tsawa pasi pringeng ngame thonga igwe ka nga ka wa tsawa
0: mjing ngame una qinge
1: ka nga ka gya wa thonga igwe ta katane ka ngao gavana
0: okay mas nga khawuna ka tusi ma jwe khamo khuya
1: ka wa qanye ngeme thonga igwe
0: ike sa achi ka jwe thonga mapi dirge ko mitale sin ka wa chike ma khaye ge pring o pring gya i hiya sin ka chingwe tsawa pasi to to sin ka nga rieda kichina chena kwa foto no topasi wa mgesa at east ga kiwa marelifi ta mageta igere da gin awu ya khalyun ji topasi wa peter ge ta igere da ye igere da he chingwa tsaba ka nga blocker ni topasi wa foto wa kigan dwa ta ga ne tsam ka anvor ti tsa chi ki ga rieda msisin ari de mapasi ta ma jo kamu tu ma peter ga anvor ti tsa nga itami ka ngwa kwa mko giang blout a foto of the casey talisi ta ka ti mo topasi prengi ke kama ka ikwasin kawa prengi ke wa clearing stakes ta chi trois tu sa anika masin mauna kala se play blow mauna saya blow mauna chikolo blow ta mauna critic a blow mchi for will be mak papa si prengi drige ma cha i peter avha basara khumwe ta magia stasi kuna ta tu tu sa nga ma trafa nam cha dia ma anvort im cha basara komige bruku putula si papa si fotuka ya chi thana ng dratsela tamasin credit capacity when ka batsike e nka uzela ka dlangawa te ikotolo kasin kwasin ka mtana una mente mushi ngai sita fra aya mali ka sinjika khonkwa
1: kana thola khama khama ko thonga igwe ta kawa american a mali thonga igwe
0: chithanga nang uthonga ma kam kung kwasin mente ne khama yam kwa tsakwe ya gesin capacity ya chiga
1: thonga igwe kwasin ta ke ka wa fe frandi van ka tlotlo fe frandia singa mali ka ke singa ngwa da ga dole ka tsopa sia khoi
0: ti thola ng mo thongwa peter fe frandia ali ng ske wa chi nga khoti da ko ngwe ga silver ng si automatic da ali kuluma ke hona mana chin chum ge ga a thoda ng wa chi ku shin ne sha ngai
1: thongwa igwe ka thoda ka ng ke mi da ma ja ka ma ko ige ti sa ge ke ti sa mi he ma ke ti sa ga andora thongwa igwe
0: ka chi thola sim thongwa ma da ko problem ngo kha sim ku ngole silver a pandela da sin tinda muso boka timo kopasi om timo kopasi kunwa ama tuya singa ka peter
1: thanga igwe 5 day vlaga kopasi kula
0: tam tinga ma nda kopasi mcha prengi ka
1: thanga igwe kanga ma kula nga ka khoda gamme tu ta ma sing da gwe kopana chi gwe tu la pana ese ku
0: ti thanga nga ma ona singa khalmi mthunga mko hin khwala sim kunga me ka nga da singa timo kopasi prengi mko tsa khwe tsa kwasin
1: ma sing kwa thanga igwe Camille Pert.
0: Chingaman e kwa kwa pasi prengi ga meka.
1: Kan nga makule nga thongla igwe wa kwa kula khoret fa ifing an hale.
0: Kama singa tene ma sing chipanda kwa pasi kam tura tham sing ka. Tam chingama ma wona nga pitre ge chipanda kwa pasi ga fodu kai.
1: Thongla igwe kan nga meke singa sing gam dole ta ga sing ha gwa ga ni kona.
0: Chithola nga tura tham sing fodu ma sing nga me u sia sing han e ta chipanda ki tia sing u. Kam kho sing prengi ngui khaga chigbe. Kademe kopasi ge prengi ti meka ma singuna gya pampun gya banana gya lalanja gya aprosi te gya chasa swa kiwi
1: ma ngata ge kawa pampun thongla igwe
0: chithola ng tam chinga ma kula ngaya ma ngama ma tuthisa khwasa a ma cake chikangwa ma singa pampun wa mko khurunte ta ka khisim ko ginum wa frakhte dinga kopasi ya prengi ngatwa ngi panwa gya
1: thongla igwe matane sing prengi ngi ke kopasi kula
0: kamom chike kopasi kwe
1: kawa aplo se thongla igwe
0: okay masang ya thongla masang atane tsamika ari da ga aplo se thopa se prengya ta matana singe fruta nguka wa kivi tane kwa pasi kwa un mchinga kabati ge noha khabika fruta sinu kum kaito ka ta fruta ge singa ya fruta nguka tane kwa ta masin ko khun tingu ha papun tane kunu kuma ira ngonda ne chi ushu kwa kwe ta frakte ga wa kivi ga ngase kum kai ya metara singi masinga ko kuma kam ge ge ngawa kwe ge se kama ngawa kama un kan un ko kuma ngka un ta masin tam ko te di kam ye bun ko ama kwe san kwe kam ngodi to do sila ga tim dawo no ho tam ngi
1: itodo sila metale singa tem dawo ga sikama kai

0: teu chirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: So, Biku o Erastus Unga, Timi o Okaya o Dentos Mate, Sinkomi Eko a 2020, Okamuka good trenke, Bako Karemika good trioka. Kamiseng aka eka gete ka jamar disa eka kling aka sa wa a stem changa eka ngwe kiti so sana eka kwara kwaste ka eka yege hunge aka eka si gete ka eka so agmur seng eka es ni kukuru chisa eke okuru chias ka kukengi ama oka eka chowu ate a chisa eke nga eka eka hotra te nana kabese o kai kai khabe ning ngo skore bawa e ang hanu mamar aka ngo bar sang ngo ki te barash ashina utsai te kumani te atiza kam kai mi ya te khemese ke kem gan ma te kwara kwas te chong de kam kai ka ka sige ma chi chi ne ka si de kocha ka te huye ju go bar ning sko khwang kam se ka ka si o harambe harambe ka kocha si de khitsu chima ka go tsa jute ho ga masi ka go a dire ka ke a kwa sidung a dire go khais ka ke mma se wa a kwa ka de further aka e ka tswa ka go ka tsone gore nna nang tsone se e ka mi e ka ke e ya ste mar ka se tong tsanga ire kwa kham ka sa ne i kwa te mare ka khitsi kwa e ka te kwa re ka sa o ka o ke yesi so sna na ka ase uwa ka ko tshwang go ma patient wa e nga o sko si e ka go o tshwang e tsheke se ke ka tswa tlo ga se ka kuma kwa teng mulu ka uwa score a mari nga o score te uwa ko tay o grade 10 ka ka fa lwa a score go grade 10 o ka nga te go kwa te ka di a tsungwa wa go nga kwa ke te ju kwa kwesta o grade 12 ju ho te kwesta mi se ju sa nga rongo ve tse te mari kwa score te si sa gaya skore ngor tama gai te mar wizard wia twa shit ni sha ka gai wo ngor aka kwara kam kai ka twa ngor kor sire ngai wo chi san twa ai te kwa ka gai shuwe ai te di sa gu ga wa ai sa ga shuwe wo ka kha chi ai te kai kai aka eka ngoro ju sa chi ngor ya dain pos te min ngo temes ka pa ke ga ka aka si e khite ta ka ngo ve ku khite ko so sna na kwas kuma kwanga ke nne ka ho mu go nka ka ka ka no chika ka ka nne ma te ka sing ka ka de ka sing o ka a khedi ka tse se ka chinde go e tla ho gore o ka masisi na na chi chi na na ka a ka kem sa di na kem sa to nna ba te a go a ho ka masisi ka go tswa mo go go ka hi kwa ma ka a go mo ri ka a go a tswa tswa ka me me ke a go plan sa o se ka kumer tswa mo ri kem sa ka go ka ni ni stana tosi sa o kemset kwanga ska me kwa kemset a khali khanu mi ka kwa kwa ka kwa ka kwa ka ho jans te kami ka se ka ka ka wan ate o kwisa ge ka nga mi ate ta mi tswa nga mi a khmo ka go khwiche ne tinga na khwichi sen ke ju a chi ska nga a ka se ko ka reng hai ka shi si si ju ho jaja te ni ngo mi te ngo wi ko nga se min a wo go ta go ju se min a nga se a se ko sha de mu mane chi tsi mi kwa kwa a ju sa mi lo wi
2: ka la jik do na chi ti to ko na ju ke ntsi de mai kha go ka sun ke lo n ka o chi ga em bi a ta kwa ta mo le gan ko ta ti ya khe ke yo o government kwa ta ya khosi ta mari kwa khosi ta mali ke ya wona na mukrupi ka wona ta achi kala ka ti kwa ta wona ti ma ke ya khosi no i wa ko edu ke ya ke ti kama chim ko ta ka ti ko chwa o chwa wa le po gani kuna wa ti go ta o tswe fa tene di ta ti sa nwe ta kwa na mbe e ti ti ma nwa sa go ya kwa ntse ka ku ke ti ka nwa sa go ya ke ti ya ka tla go ma a nwa kwa nwa jo
3: mi ko kharita mi bao ngao ndia go ngoreng ha o tshimkwe go wa senta as go chi wa sta kwa as go ka sipa e mo go kwa tswa te go tswa te tsa go kwa tswa ka e si kwa hui a ka tsa go chi ka kwa tsa go hui ba kwa hui a tsa nqanqa si kuru ches o nqanqa si a e ka ka ka e go te mi hui go go kwa ke mo tsa e mo go kha le te mo go ga tan po se mo go se ka ka sentwa
2: ya ga la mo sa o tipe konwe mo ga si ga den pos quanti ya tla a senga senti a nqwa go tene nqaka tike ga kwa turisme mo kwa tipe leng ya tukhasa o mtseke khwasa e khwase ntse tsin ge den pos kwa ke tama apple pos kama tsum ko e ga apple pos te kama apple pos e ga den pos ta ka e jitene tshao sathi inqoqo ngqhamuke dike yachana imbenqo debeke yagqoka gratin grat 11 grat 12 ka wona tsinqe apho ngaduthi sasuku singwathike njengqoqo min simo nasinda ke chumkwe
4: ekka.

Walawa ting ke XKFM yang he ahanam kungkin hmu wami fresh to magombo dia ang ain hofse pi yang he wa glitin spreten bach an yang deke hubi kan he wa ngau yang he wa fesa direktorat wa ke le yang wa thoma inu ke mafoki Andrea Johnson ta kawsi ge akam sungu awa ti kai ha ki wana kang ke o ta ya kage ngwa chali Presiden Cyril Ramaphosa Johnson ya di satu kanghe ya di satu muku om wacoli nga ya ki amam ya ngu ya kang ki awa ngi ki ahi ngali mangu kangku inga kaisi si gi ahana kama kwe ya ki kangku ika ahi ya gi ahana ki vigi nga kangki kaung ki mandlang kang ki kumisi ki tisa kanghe sku gi ahana wa ya ki kamsung u kanghe wa edek ya la ka ahi ya kuki ingu si Britain baka ang nanda ki kawisisik ang hesige ko kahana o ya kawisige ay kamsung u kang he uwa ya kung ang kuy kang he wao ako he hana o ya ta Johnson tini ko kaya wana u ko ang halimang kakiwachik ang sitgay klik kamo ko ya tuam ya ang nanda ki kawisisik ang he kumisi ki ting ang nawag ka ang kawisige ay kamsung u kang hindi ang he uwa idag ay uwa ke fisa kan igi at in agganan ka kamsung u na kwa giga kunisa u vi koma apanga ka ongiku apanga vi koma ka un tani kang kawasigi at kamsung u kai ki ohe Johnson kasin o ke gugit igasip talim ko to choya ki avanga kam kang palin na wadzogun hana ya khatia kang tani ke ohda kat ya kuya ka wisi si ka ya ki ya muku ong hawa chalui tajit kwan ay yalfu sige trang a dai kisi ku esa kui ke tin ha ge kun sa ge na ge du ke kapun ya gani ku nam ta na ya ge kun sa ka sige a kam sung u ke wa ya dri ya ge kun sa ko ejit kan e firi ke ke ya mandi ke kwang wa stil lem bos ya gani ku na sa ke trang a dai firi ta ni ka sige a kam sung u yin hale ke wa polis a vi ko pang ko cha khotem ni ke sa kuim Polis akan kau yang nak awal anda tahu, anda yang dah kira Google itu ia gani kena, kita pun ia kau sih main efiri, ini bukan cide sikit kan? Wah, tak cide, ia kau sih gak kamsung u, ia engkau mau kau kuih gengau, kita ini sih main kita ingau, tak u engkau hewa gay bagi kau ia kau kuih kaya, tak kau sih gih ia kamsung gengau, ia hewa driba kita kau nusa keman berkuna, kau tu mungkin aja, sikit kan? Wah, cikir cide kata. Sikit rakuya ki leyang ya wa cecin ai ai golia ku tin ajan ta traut an ndaki kolo ci thoi ngi sitni kale gi ngi gi am ki kalu kulin la ang ki kun sa ka wasi ki ai kham sung u ta ng watu tani kani ni ka ang sigi da tin ajan ki won ba ka hum ya an ndaki fesak au hum yi he wa manak au na ba ki yi he wa specialisting hum tani sigi da ai kham sung u mu ko hane ki ka wisi se hum langkoi gi kon sa u ki ko eng lagi kon sa i ti kham sung um ku um na i fe san tin agang ati gen ni ka kan ga si gu nang ki wa ng ko ai si gu nam ta mandala ke khren sin ya agani khuna hi ku amandara khren si an ng da ke thong ke chi gi gen ka hi wa

0: Ich habe mich nicht mehr Musinang ya gani kuna tani chusi ka angi kalit kama kwe kang oi hanak au ke mandala ka angi gani kuna meme mokosi angi nda ke loli kanini ka angkang kwa kwa da cho at kwa kharensi ke ka ingali mang tru ke chusi ka uha kasi kwa au jela uhi hika at kwa ya angi nda ke loli at kwa chigi ka kala tini kilometre kang ha kotam ei fasi monastery yang he wanguling ngeng geng ku ke angku panggang nawa Ronald Lamola ta vegan ya John ge kenik ahi wa Abuja ya tugia ta ngawa president yang he wa Nigeria wa Bola Tinubu ke Chigongi ta Chigongi ya kan ngai ke hisa ge kho he akang ku e a wa kanini ka ngin da ya he wa yi he kaman ngori gin chi tugia ngulung ka ngko esit Africa ye a kam sung u chi si mu ku ongo jalam la mo la tene kale president yang hewa Ghana wa John Mahama khotum ni ya ke ongo wa chigongi ke Pretoria kuna ke kawisi si ke ige atin ajan mu kam sung u le ya ngwa na ya kolosim ke mbe dam kun ni kolosim ma si ke wala wa tolof ndura sam kun ngwem
1: tsama tine ko ta 5 ra minuteng ke XK FMOC kra ho ha tsama nna te ta ho ne tin iri bori e kom sa bori tin iri kwe ke te ti treso ke te mom di mbamba ka te ga ke ke tin ta ma ha president de ma saro Ramaphosa ama twa si a ki te sa na ti e question ha anja se no mong ti ko a go re go itang do wo tem aki DRCD o Glennis Breitenberg no tikwa heng he aki o kara jaro ko ta ko te tin ku an se sa ko an ko na ki ke en kara jawo te be te an ta mu tin Andre Jensen a he shu kwa he aki ke u shang ko ku ji te tin ya ko ta ko te mu shu pe tin in ge ti vi ke si ki mantla ang kunaki wa agitation atinji aki ntie kutako jao je jao ko ka ji shu he adak sikim Britain ba an ka ti ko sha ka khung aki te ti hen anja sinun a ku te ti aki ku khen Johnson wo ti akona sikaya ba ti question a ka sana ti an ka ta kha aki shuri na ti ha committee aki ang kun anaki si kayen he se sa an anja sinu te tim ning se sa he aki te kung kara ting ning ri ko te ta tu se sa kwe ang kun a jao kun am ana te ku ta ko se sa tin ana aki si ku ta ku mo ti Johnson was patra ka ki ang kai ti nyam ka e si ak am si pi ti si u ka ho ikum no aki ko te ko sha anja sinu hong ka ku jita ma ha te sa na tim yalfo de kwe an ta kwinti ni ti ya kung ti ta ku te ti ka tu shi ka kap sta ti kam ngi ke shi wa dri a ki ta ku ji te ti ni firi de kwe an ka ya ma di ta ti te o stalen bo shi ta kwinti ni firi de kwe an ki an a ki kam polisi ki jawo ko kwe ku ti polisi ko an ka te kwe andre trout nga de google tu kap so ka firi di kwe an no ga ko kwe an ta aki kao kwintin la ko khu hetan kwintin kya kai tin aki ka ko khu an te kho ya tin ta kun ana ai ki ka ro tin dri ka ma ku he menen bar kha ki te ti as ki kam cha kao kwintin ta ko khu kwintin no a ma ku ya ba tan je bende in di ta traut an ka te ham be aki ya ba tin kao ku as ki khoi ting khoi am nu kyai ti gonam ka ya karo ting khoi am ama a ka tin mi ti se sa ji ana ho hen khoi nam ana ya ku ta ku ti ku ti se sa gwi nu thu he a ki an kara ti ku ta ka na te jaro tam ke si ka ti a ki wo i ta ham khrin si u ka jaw ton o na nga ti how to do lane kitie bait bra khrense shuka nyama khata tinta tsebe sana ti lane ki ako hem so how to kwa nge ti na vge 20 km na akwa anki khakwa hem ati tim no lane g aki ngistel sel sikiye ti kwana jimbabo shuwa ni shuka akwana ka how to do lane ji kan kara kya wuti kan kara ti ya tu anki dao ji kar machine si ji tama ka kan ti ha ni kho an ja sin ngabi ti a ka ti khwe a un anaki meme ma kho chi nga ti ko how to ta ku a ka gwanam ka kan kharin ji jo ka yanu ngi ti ta ti mara kan kara deshanam a ka ti khwe mi ti ko how to a ki 10 km na she ko ta ka ba sana kha ta Boris Hiri Uhem, Minister Nung Jarok Ayek Ronald T. Lamola, Ayeguin Vikesiki Abuja, O President Nigeria Simbola, Tinubum Setum, Kaikuen Hakung Tin Kesika, Anjasino Quena Kung Jokani Anate, Kona Hoji, Hushu Kaikuhem, South Africa system ha mung tiko cha karamaisam la mola ama gwanam ka khanki president dem Ghana sim John Mahama sheta kai kwate Pretoria ki a go jho jina ta cha ka kai gurete amburunga ji ta mung ku kasam tuburi he kam 12 kam xka fmo ta khono test ha bana ko mogwem

Pretoria wa muso nga ngheli ya ni mai age ngamke muli wala kom teke tine kawa ina tu nakhmani tege konke radio xka fm kom wala age akom ke chimusi wala ge kamim ge a filika ngo mko vilungu sa programa hege kwa ngu ya tinga ganga anji gam ge a sengkwa ke chimusi askolam him ge taka chwa dihar de kwartal chwa ngang ka gita kom tiki kawatski gi thoro kwi thama khu sio tsholo me nga khithui uipi ka ka thama kwi anda khi skolo vi kwama dun muite hana sama verke nga wake vi lungisa ka muku o hu a skola nga vi kwama gi ka toto ka gum a tsang kam gya sing kwa ke simana wa last is mano wa nuya wa julai awa simana nga mko khachi gi a gi ha afitika nga ba gita kom gita dukham gita gawa ngui ngui yewa a hostisin awa tang hwa ngui ngui ya ng chwa khali tang khaita dukha kwa katam gita gami gawa September a ngui tam gita ngai tege September a ngui dewi kliktam him ay kaisi kwa afitika ngawa forbe redangs examen achichi ngawa dewi ye chwa senior premier ye chwa khali khali mleko ke yin khakwa fitika examen a chugala ngana kwa ima khrat firi khrat faifi khrat sizi sizi khrat siwa ngila ati singa ba yivi kwa makha ngala kwa khri khama kwa van ka anwe da kha tige yi gya o mukuge ka wana pende pende singe he akwa sai mukuge ka ngukha kwartala a chwang ka gita kwa mke ka khawa wola ye gya kwa mi wola ke kham ye a skola ma a focusim a skola vilungisa gu askola vilunga sang ha fur yena khati ka wisi sike wa extra ga kan ga ga akulin van wala ka wa wala ehe a khin hene ma fran bor dile ke tim ke askola vilunga sang muku ge ga tutu ka kwama ka fer better u glass quarter lang ke am ya pendison van ngana kwa tsam tini dwe ge ke sing kwa ka dwe de ge ke nhi yi juni aya aitsla de debe ay reporting kanda kata dawa gula reporting nga tsuna kata pering nga wageng sun adawa ala reporting ke adaw magita ni ke for dera june examen akang nga ko tsim tini ge a sa akwa ke debe kaisi ay pendes kanggo ke ka jun examen aga ay tsla gita khati ke ke debe kaisi dutwa ke lugisa of week a tuwa ki ga jun examen kya da de kisi tuwa ki gi gi lungi sam da de kisi gi ra thore ki tam khama khwe a jun examen kya ta ga gi ta ta ipende ki tam khama khwe tu de kwartal a chwang ta chimbu si der de kwartal ang si an la ya de we ikai klas ki chimbu si a da wa ka ka rag betro ka ki a da wa ya skola vilungi sam kawatsike wa baya nwedag sanlea dewe kletasun ke agu adawa ya aitslang adawa raport ya nka dirkhan ya nge toto sun u kuletima daba getike kawa kuletima daba getike ujila anje gam tene gya sun kwa ke dewe ay kletaya jango tene akala utwa ke kwarta laga chwang kama gaya sa kwa akin 20 stay July ka gumatam din sta ke skola sala kuna ti wase se nga titi kang kang awars fer khadran kala paning ngam gichuku kala ka acha anang ka ngosi ke gya u khama adawa ya skola vilungi sa gdan kuna amba beko merti uwa adawa tige he dawa gengu alungi sa kwa rag betro ka gitawa skola vilungi sa kwa agya kama daw ang skolo vilong sa kaw. Ita asam tuha sa kwa ang hiwa. Tige adaw man ni kwa tunga klasi ng tahman ni kwa alung sa klasi ng tisinga tisila ka hong awar farkadrang kalasi uka ang hala. Ate ni gita wana gulo ya ehe. Ita adaw ang vilong sa kaw. Agkukre ya ghankre ha akkawa daw ang skola bukas ng hagasun u adoma tili kwa tia skola tiki kwa lungisa di adoma wa ti kwa etan kwa u skola tinga ngucha ngi skola ka kwa tia ke tia skola ta mazi kwa skola ti singa titi kan wa aites belangrek
mukuti kigika kusa, kama ihe. Gikwa uha kikle, debe kikle zangu kama. Kangita kwam, tegeke, chimba a debe kikle sing a ragbe troga kem debe iskola vilungisa. Ka uha tike he tota, a kama kwe. A titi ngawa, skola ma ng. Ya kama ni ngawa ihanke gu, ya la porte a kya ng. Take sing. Agite sa la porta ga numa gita ni kwa kwa so ka gita kon a skola ma tege ka wa wortit ya ehem asin hi a skola a chiko anima a skola vilonge sa ke erista op anima fer an vorde le kiti ka wisisim ke ge a kala uto a amuku ge ga dun muitem gulita kwartala a pendis muku ge ga ko fer bietro o ka sin ke a kwa tu drepoa ka wa a kufasi gita ngai teke di beste forbereding mtena gya tuisa mugu giga uka e okukuma kama kwa chigde. Ageta uwa chimusi ehe age nwa avilungisa chwa ngu. Apani nga ba alungisa kama kwe nga agi skola vardir a skola nga chiko. Hmsing hi u. Fordila kisa e skola vilungisa tene gikuwa teza kukwa giga chwa nga chichika e. Hawa chitwa ehe nga agi avilungisa hatu gulita atukomsi. Kagita kon ha om tigi ke ka krisi ge ke he akal utum kagita ha af a ehe ka agolo ge he ge agum ama gita ni hu a kwa ma uka akwa ka ntiwi sisi ma atunke age uwana akuku aga tusi waka sisi gita ge agum amuni tenga hu ka tege ntima mo twisa mku ge ka o ke ma tuke ke ge ka e tuwa mi tuwa ke ka tuwa ngun wa kakukuma sikam ko khasa ulasing chimbu magmi angwa program ki dang geta sa fita tedra chi dira sa program akalu tom ke ula msinga ke ya chong.

a good time wa moso mse geng amke mwuli wala kwa mteke tini kwa fiartak monita ke konke radio XK FM chibusi mwula kita kwa mke mtini chua ag mga wa mko program ya nghe wa mvilunga sang aya program ka krisi ka antini gigi nkwa gen hukong wa mge chimusi ke gichwa ng mge twisa mguge kagwe sa u ke he ka ge he un kama khu ko sio he mha anje kam ge sang kwa mchu a go ni ang wa der di kwartal he ge chi khisi ge tini a kala tu ge skolam he wa skolam ni ke klas ai sama verkan mu ku ge ka go chu sing he um anje kam ge he sing kwa skolama tu ge ge ge go ya juni a aitla kam ge ge sing dewin ai aitlas magita ni kwa kwa ta as sku a skola ma gita kwa te ke a khan hi ko le ma gita mo kham ba a skola a ya result is ta mo ku ge ka tu kwe ng to ba ka chi kya e ri ke chi mo singi chwang a panin nga ba a nga ni ma a skola vi lungi sa ke Ernstach op van woli ng ka thota go tswa khama khwe wala ha kolai wa ke ga wola ka tsi a geng hi he ke a ga a tukwa khwa a ya chutwa si a pelin ga ba max seker ke kanda kam a gita a gya skola khuna a gita kwa tsi a skola a kwa kwa skola ma kwa tsi a skola ga tsi ding ngwa ngwa ngwa ka diwi o a tsi a skola ga tsa kwa tsi nga akake avilungisa sorho ke agite kwa tsia skola ke na kam agite tsa ka a andak ke vilungisa ka ke classing nwe da ga vi koma senke he vilungisa ka ha nwe da ga i pelin nga wai en ha agin gya khanu go vi koma ke he examen a tswang ka a nwe da ga a moko ke ka lungisa tsa sorho ke vi koma se wa se senka geta agya a khanu mwen ga tsike he examen a wola ge a kam a dukhata dukha ge tonga vi kwa mangkang kampere nga ge lugi sa ka a examen ya a titi nga wa dr de kwarta lang ke chwang sitini kwa kala tu kana skola ma wola wi sisi ge ge a skola kuna a pen nga wa atien vorda ge ge a class ng ma chibu sigi chwang vi lugi sa ka sitini kwa nwe da kha nuku ge go nwe da kha class tu chit ola me sigi kwa wa class ng kola kang a lugi sa khama ya ng bala kham nga dawa bler ta ke pendi nga a jun a examen pendi ka ngoku ke ngau a titi nga wataka of project sense tene ke tlo nga a khung a wa tsu ke ga tonga ka kama ka ditlen kama a gudubi ka ti yevro merki ka dawa aler ta ke pendi a titi mondeling ka titi ge a ta ke mondeling u ga tsu ga forberate na a mondeling ya kama a to tswa tsu ya kama ati ti o mondelang hankula ka awona kampende hankwa kam ge ko sa ge ta kam ke mondelang age ka uga o toa mondelang kam a tshwatsu a o a visa khang se tshwatsi o mondelang bana se tshwatsi tu ke lungisa ta age se tsa si a o fati dinga klasi nga da sa tshu u age hinta ya thwi ta se tsa kama a sawa a ye from hina nolo nolo a nkula tsaka ge a khwasa nga ba ka se ke atuke akang chimu singwa nima a skolo vilongi sa ke Ernstach op ti khisi vilongi sa ka osin tene kwa a nwe da ga chimu singi tswang mo kuge ka o ke he a skolo ma pringa ba a geng ge a skola khona ge a classing geng o hukula ka ha geng wana pende ki a tik nga a gear de kwartala ya pende hetena khwasa a he akang he kantene wa pende ke siwa kundra a uthonga mo fasi a tikha a he a aslaha wizila golwa mukugi ka sing he u a skola a vilungisa ka gika ho ka erste priority ka ti for ina khatsi gisin maike mana ehe a ge a lungisa nqaba wa tike thwa ku nqhama kho shoka a khoko a ka tswang ta vilungisa gita nqana kwa a moni tikha a passport ye a ge ha wizila ka a khoko ke gumana guma o gita bhor ka ti thwa ofu a skola mai ka ge ge a golwa e khali ntiti mo ma ge a gong
amukugika xa uzelaya hapala pala aguma qo kawathi qhisike athwisa mukugi kawana katosi tega uqhama kamalulumana kamalulumaka e hagi kwa hwaka na cam na cam guma na guma qo kamalulumhena kamalulumheka wa ka teqe wakhwe ka kundra xe wakhwe what etiti bo ke aqhwa akatshwa ng heka xoxo akatshwa ng wa kakulu masih kamtene ge anwa as awla sing ngabunga diar de kwarta la sitena tung kwang ha wa dewe ki kleklasun ke fer al dewe nge khaba skola ngwenqe kwi nga dibe kwa khama sesi yar nga kongu to 18 yar nga kho diar de kwarta la ka wa chige he sikhani ma baya ernsta sor kho ke tang he ka dawa tesin khoka e hapelin wa gengwa skola, daba gengwa skola hangen lungu sam. Vanagati tige he da oma ge he a gya skola. Da wang an hong gya skola ka un. Yafer lor kama kwe chik kisim. Mge ta sa tige ke kanine ka an si tuwa atu lati onwe da kha lati ti sonder fersko nang. Ta a dewe ki klikla sentene sorho ke gana kam dewe ge ta kwa atya skola. Mwe ta dwe ke gege njim dewe ay etz lang gege tege sun kam san e dewe kwa avye saka ke kwartal san dwe ke gege tong atjwa ngon taga wat gege trokon un kam ko siyo a dewe kletla san sor ho ke ngeda kam dewe gege kwa gya skola kona te gege cha lungi sa kati te si gya sen ke dawa unke o kama avye saka ke kama kya kam atjwa ngon atjwa ngon dawa unke a ku chan ay kya skola da dawa ang hika agriya skola ta gita nga chum. Ati si kansi gitini giti kwang ya uwa skola ke dawa ang kwa tam tam cha skola sa ngay kaya ku. Ati si nga ba ya sasa ngu. Tene ang am. Ati si akuwa kutu ke adawa ang sasa ngu am. Sorho ke adawa kanda kam gita kukwa cha skola tatututang huang ba skola. Kwa yaku okwa sa cha skola ka kwa chi ku kama skola kuna. Mtini gita sante keke nana kwa ke magia sa kwa ke garde kwarta lang atuwa nga dewe ay kikaya. Jango tini gita agi. Chia jango aga kala atini cha gita wana gola ihi aka icha dawa avilungi sa kwa a ghankai. Sa kwang hi wa ke da oma gita ngwa to skola kuna da oma gita tutru kwa lungu sa skola kuna da oma tutru ka kwa ba skola kula ka hang agita ang hi um chima gita an khana ada ba vilungu sa gani kuna da mazi mugu kwat um akwang hi da oma tutru ta kwa ba skola di ama ko cha skola ka tinga ne di ya mu to chima gita ni kwa nga ba gesin hi ke vilungu sa kausun wa kang hi tene akala utwam ke chimusin um bunga mtini gita chwa gulung ango mprogram ki gangu magim tanjiwa ngagum kukuma gikung ki Radio XKFM mkukwe ngagum kukuma mtini chiga tuisa mkuki kasa uka kisi kita natkala utwa mki ula msingha ngki chwa ngung simusi ngung mwa gulung ango program ki gangu kita sa fita kadura chiga grasa kwe program akal utwa mki ula msingha ngki ya chwa ngung.

ngikugenqegqimqoqhuma kanqawushika ngike samthwaxa ngike wa vilungisa kubani khona mukuke kwethusa ingqi uke anjika nghe dear de quartal xa he mqhegike gaba skola mhenqhi kuleti mayi geta chuqhama unqwa yivilungisa kubani khona hanqwa adebe kigqixasa mcwa aloka khosinqa mdebeke kay he dewe giga uheka cwajela nqwathi maka giyaqhalide evilungisa kubani khona abantu gete debe gqike ngwe li reporting tan adawa kakaga sun adawa ka reporting sun adawa ka pende sun ma gita ni kwan kovan anji kam gya sako dewe krisi ke tama jun examina yi krisi gita kwa ke lungisa kan nga gen gita ke tama ta wola derde kwarta na wawola ya ehe wawola hwa sun unwa mdewe ke kawishi shika hanka an mudak mdewe dewe ge hin gaik ake vi lungisa hinge hin lungisa muku ke kawifir bietar u pende sun ka un wa ka un him ge ge sa ula si un chimbui un mkwa da gira gunga mprogram ke gang mwa gira sa afita teko la chiga kam mchig gira sa kwe he mprogram nge mwa chig ge he a kala utwa mhum.

uswa moso nqa mche ngamke muli ngwela kwamteke yalfe tawa 15 manite ke konke radio xk fm chimusi mola gita kwamke ola ke khame ge gwa mko program ni ya ge konke journal a program ke chimusi ka khisi kang tene akala utom ke ola singi chwang che gam ge angwa journal programa agita ukhama ke kha khason titin ngani khona banona kwa chem ge ngikwa kha ngira thola ko khama khosi ovan qawa chimba e akage ngwa kwi ka agita ka ke khwa ta chimba nghe akama khwaka u angude amagita wa sikal ngwa changna kwa qaqhi ka thota kwa ka khama ko wa khung ngungke hula tak agai chimge anghiqwa wa gheka ehe thokwenqa ukhamakhwe anqulinqu tathi qwa qhisi yinge kwa aqhiqaqhi kwa qhiqhamakhwe nqoba ka gedi takatini wa gqimsoda nqike tini nqonqa wa khuqwa khigwa khu tamazithi gisinge gemtina athwisa mukugika kwe uka beskirim u mqa ka nqaqa mnqinga ho mqeke khashont ngida sing tege qaqa ka khashont di geta u kham chimba e ha ga firstan u a khashont di aya riksisum hea o khashont ke sang hewa jilasun ke ngana kwa agita sing u mchima geta ko ta khung ong uta ga wana qahi ga chi sing ngana kwa qa qahi mchi ma parin wang to ma ka tima ng ka e mchi ma athu sa muku ge ko o ka tiblela o riksha e hin o ngwa a muku ge ka ka ka ke ka chwa chwa tini ge a ka ke heart and fall ka ge o he o fu a ka ti ga ngu ha mono ngwa shula athu sa muku ge a for better o a kha shon ti ti gani khona ge chimba ng a first stand o a riksi hin tam ge kwa sa ko first stand o riksha e he wa ka ke awa agita wa isi tiki mathwisa mukugika uka firstano riksha at ngonga mukugika qake qaqhe agita ukham asin u mtima gita ge akhoke ka tswang mtima pringa wa agi nqabi u hinga teke baka jela sima pringa wa ging muto ma atse riksha sang agita ukhama ka thema khwa a dokha gitke ngu jilila etse na tsamna tsam age kwa u na tsamna tsam age kwa u wa anqunqu ngira si de riks factor khlamang kwa uha tia tia kiga na chikwa na chikwa ya kwa ga tswang tamuku ge ko sing hi u a amune ke ka khaka awa ka sing mtima athu sa muku ge ka uka kwe tipula u ka vindika tsa wa ka nga tsi a fitika ang he a riksi hinke mtima athu sa muku ge ka khu u ka tipula u a riksi faktura ha kwa nga khu muku ge ka ka ka ageta wa kati tsa wa chikwa a e ya ngi thota go ngkhama khwe yula ofa akwa kwa ngwa se ka ngwa yula khiqhi a ngeng gita gya cholesterol kwa naiti ngkhama kwa ang ngu ofu awati thwa e ha thing thwa go ngkhama ke awa ur kha vakh ofu fetsakh rikshi nga khama khwe dia ma chitwa a e he kwe khi suka khi ofu ang kwa khi suka khi ari sitini nga khama khwe mukugi ka ngoka wana qaqhi hege ga titsi atini kwa khama khwe gwa abati khwe nga himazi ufena ufu fisisi activity ta ge ga kula ang o kale mang awa tikwa a e he aqiqa singikhanqa katini kwa khama family khashon tetres kidness akeqa senkula ke inqhala mang magida kukwe qhiqaqhe ngana kwa kama kha abba kama aqo ma dikama kha kawachi go kama abba dikama aqo di athungwa magani khuna ma kha chi khwa e for ka khama thoka wa 550 yakwe qhiqhe ka kawachi de gani khuna katana khamo ade kama kha aqwi agasin ofu athundima masi gete wana kiga wa qaqhi tamgita si dhame gani khuna kachichi gechi diwa khwa tonino khama khoka wa 5 inches tak nga kho he aqhi qaqhi rikshi nga nga ba a khama ni giga wa naka taga wa chigo
Vor kahe akakanu aki ya kawa kwenye kama fefu fiarta kimazi ya kefiti kama kuki kwa na kwa kiriksi tina khameni ang uka wana ka kahang af tige he ang mu akul uku ang mu wana kwa riksi faktura par ma ang himkwa ke kaya kwang kanda riks faktura geta gya ya kansi di ang ungawa a mukuki ka ka akakika ang ya gising akwa tuisa muku tuisa muku giga ngabi ka ngabi o ya chiche ngana kwa chika akabang kwa nga ukwa au dardu kwa chikwa kama a family khasunte khaski dini sa nghe ageng hi ama wa chi digani kuna dama wa gok gani kuna hige chiche nga chiche ka hanka ng ama ngwa tamazi fisi sa activity te kula ngung ama chi kwa atin tota gigi ng atama kwe tamazi akoka ufini ukole u angung a thwanga mmu tiko kosum ta akoga sin hu ga tema kha sont ta ga tema ko kha sont wati singa titi ga hanga ta muku giga sin hi u ke he thogu un khama ka sho ke a ngung ge ta na u khama a kha kha sont ti gani khona ta muku giga ko chu sin hi u ka kang ba tu chi a thu sa tini giga u ka ngul u ka for better u ka ofin giga ga kha kha chuang aku ke jaleng no akha shonti di gani khuna ka ge niga wa chi khwa ya thing thwa ko nga khama kwa chi khwa jing nga khama khwe so roge u fin ge gya a khong nga chwang nga atibla u nga khisen kang he u u angung van thang nga ga ngong nga amku ge ga cha yula khe khe ga ngong nga amku ge ga cha suka khe tin ngong nga amku ge ga cha cholesterol of fats ta ga chu sing he u sia ge ta kon hawa ke ka ula me ka ga chi chi ga ga la kang apren ngawa agihin fiti kang ngawa sing u chiga ang kung atipul la ukwa a riksi sa misi tege ke magita sa river al damig doni kuna daming at tuwa kwa wana kama kwe tega wa kakay as ngay doni kuna wana kati ni gita ukham achik di kaya ngungu tak acin nga kang gito da ci de ngo nga wa kakhe muku gi kawana as ci go faral ci ba kha gi wa khama nga thong ka um hagya sa nga fa fin fiar ta khau ngu tu u fa aga khau rikshi nga khama khwe van ci sa chwa pri eclampsia kang ka gi u khama yula gani khuna kha wa van ci de hinka awana dawa ta chimbala yula kwa akhi u tan ayulang chung khi waga igala ka hang a uriksha e ang ono muku ge ka wana ka sa swa coronary kakai dilater ga khoga chong ga chi akto tu akulu u a yula monitor ayula ga toka ayula thaku khi khama khwe ka khaka ayula khi khi ka kola ka khwangwa khona a tsatsika da rikshin a khama khwe ama ja a thuisa ha ya muku ge ka kwe control wa ga chi ge he a extra monitor ayula ge ge wangung he aso utsika atena thusa muku giga u ka go tiplela u a tsa tsa ka ga sonte ti a ka rikhisu utsa tena thusa muku giga go nkhu seng he u tsige he a tide tena a thusa muku giga u uwa a tuma a doko hm ya thusa a muku giga go qwang he uwa a ngung tshimba ka ga u khama a yula khika nga ma cholesterol ke nga manga fiti ka sika kwa ngo ka kha yena kha simtuwa ma hu chimbu sinila do ko ti gwe ngo ngo ka muku ge ko chusin hi wa sa gita sin u ariksha ma wa ti ge ni da kha kana wala na wala ti gwe ga ko u ka ngawa ka si sin ngawa am di ga ma ti ge sin ge ka kuma aka a kha bi chu u ga chu ha han ti bla u ariksha ngo ngo am ku ge ka ka ka hi ofu heart anfall ofu stroke ka ngo ngo wa amono muku ge ka shula or aka problema ci wasi se ka hanga ka chu sing hisia ka tomma wa adoko ka icha doko ge ka kango qeka doko qwa ngi wa ke rikshi sa e hang o nga wa amku ge ka ka ka kai he atiti nga wa ahmani agya sa umtima ahmani atwisa muku ge ka oka ku tipla u ariksha atwisa a muku ge ka kwasa o nga wa ka khisi ke tshi baka ga thama a kha khashonti ti gani khona mtene gira sa de kha khashonti ti tene gita u kham msu ke age kwa u wa angung
ngira sarige kang kan thota kwa kulu ukhung ngona qwa frakhte ke khrunte ka gisinge pere ngwa tipa u ngona qwa ngai ke suka hm ke guichi tisa tisa lang kwa tipula u tsika wa khrunte gani khona a u khama mke ka qwa ka khangqe tisike ngona qwa kama wa arpolu dikama wa dungu khang dikama wa arfasa qwa snulam tene sa rege snulam tene khrunte ngwe tene khwasa ngwa ke akama ku ga ngu khang frakhte gani khona ngona qwa fruta aplosi hm banana lalanja tuin tuin uwa tsika wa khran kos angana qwa lo so hm bolojo ke papeng kha au chingwi ka bisi jike tena u khama lete gani khona vutse ska kwa ginga ba ngai nga kwa lete kezu ke ka yogurt ha a o ku mke ewa la fit kagaga kwa kan wa full room au atena thisa muku giga iwa salmon ki tuna ngwi ke tisinga tsitsike hinna kwa makundi sisin tipoke hm katene jalanga wa a ngugani khona a kan wa qaqaka tena kwa sa qhama kwe o a chimaka ge o a qhama ngai gani khona atene gita sun u ngai mso ka e he for all ge wa olive oil ka si tro ka kwe kala ka kha sun ngo khung ngung ka te tro da u a chi chinga wa a kan wa kha sun ngo khung ngung ngwa ka tene a jala khamo khoi ngwa a qa qa ga kha son titi tam ge tsa ng ga ni khona a sing u ka tsi ama kwa mkha kama gumi kha di kama gulu kha di sumbi hm sor kho ge ko ngai kwa kwa ga ng o fa ku tipla u hm ka ang for ga sing ga khulu swe u ka nya ya hm for ka ge a nwa ka ngha hm vintika hm singa tsi ga ga ga kali u wati sa tsi sa tena thusa mo kuge ka kwe u sin u manela e ha hu asi wa a m ha u wa m mo kuge ka o ka m kan ka ta maka wa kha shont ke a m m a tsi nga wa ka gi ka wa a m ke kan a tsi ke tena gi ta ka wa a ka gi kan ke a vindika tsan wa a ka hi wa ka kru ma si ga m tini a sa tsi mo si nguli n m kwa ra gi ra ga m a nga wa m program gira sa fita ta dura kritik de gira sa ko em program tin akalu tom ke wala hum sang hang ke ya chon

nomfundo amuso ngeke ngamke mwuli wola gita qomti ke iyal fikwa inan 40 minute ke konke radio xk fm ke mula ge qomke mteni gira chag no journal a program ke wola ngumsa ge chon ngamke twisa mkugi ge qonghi okwe ke chimaka ge o akhali aga khashon titi gani kuna hege tige he kage kama kukwa siyo hege tige kwa chwa chwa muku giga uka kuta wa khunke kakahi gete ke sa riksi gete kwen kama kwe varal kati tige he awati kwe kwa tutu gikwa sin u angungu gani kuna ta damete ni riksi ito kwen kama kwe as gani kuna ke muku giga uka wana kakahi gete sa riksi faktora wakati tige awati kwa a e Tutu tu gakulu wangung abati kwangung gegia yula kekahi kama cholesterol agita kekahi suka ke ofu akikahi suka kahi atingwa chikwa ting na kama kwe akwa ngwa ta atangwa chikwa nga mta mazi ufen kula akwa kika chwangung o nga mga agita ngu famili khasiki dinisi ya ewa akakangui gita kukwe kahi kan wa akai daga ngage riksi kun kama ko wa chidde gani kun asti go gani kuna wa che chidde anun kwa ngabe ukwa far al chimba ehe chidde mo kan wa da wa ge gu he kulaka hun susmuku khuyula kwa akai ne ke chi khiga ge kon uwa a nun kan tin gi tago tago a chidde a riksi muku ge kan ngoka ko wana u akai kam kwa tege kwa nga kwe chike mtena tuisa mku giga kwe u katibula uka atene gya sun u akwa giga chwa ngu ka wache jika giga u wa angu ngu msu nga tema apere nga wa angu tuma em ka tema angu kaha a e chimba kacha kama gui ke suka ke ngai gani kuna mgeta sa atege ke riksi tini nga kama kwe ke nga wa amuku giga ka a kai muku giga sa angi u chike he nge wa khashon tika uwa gigwe nkama kwa kwa siyo watike akwasa kama kwe na wa a ke a khashon titi gani kuna age son u tike atena tuisa muku giga u ka tepulila u tika hingu nga wa a muku giga kwe ta a kika a titi nga wa kali toka kwe nkuchi nkama kwe tene ngu nga wa a muku giga ta khasonte problema tamuku giga kwe chusing hi u ke he tswa jela nga wa angung ang batu tike ang hu a u kwa tipla u a riksha wa che thota ge kwa jela khama ku nga wa chama ge cha khali a khasonte ti gani wa ka ang himte ne ke sa ula si u bunga mtini ge chwa gmi nga wa program ke gang ta to ka lu ke anje ka gmi mtini ge ke sing kwa game de wing ka skola me junior kolu duke wa pretoria te duke tau ke a competition yewe 14 worde ga skola a kuwe ke noor kapu prevention de uke e ta kau ke gawa 5 de pleki ta nguya ofus mana ng khawe si magya sa kwa di der taxte ke di ina der taxte ke senior kolu span he ke junior kolu span kolu chewe si sa tene ke tawana golwa e hisa kha u he u a mwa Kimberley Theater tekleni gen o musin he u nga debe understand u debe ke skola me va debe ang batu muku ge ka 14 worda kha skola he ke nur ka po provincia to ka lu debe ge kwa ag e kolu e va skola wa junior grupu he ke senior e kolu grupu di dar taxte ke di ina dar taxte debe kha gai ta wa Kimberley Theater ko he de wege tre u a ya competition ni wa ka ng he ge gam ke ko he matine a thwisa muku ge ga ko ng wa bunga ngi nga ke ke matine ko ka lu ke de wen ai skola ferhadrang de wen ke ka skola ferhadrang tene a kalu tom ke ngi ya mu tang ko ka u to me se alem o ti to ma kuna sa u ka bi sisi gi kwa ka kam o adawan avilung sa gani kuna he gi dawan a yamana ya kwa tin wa skola
wake e tro kwe o kama kwe se o tene akalu to am ke kwarta laga chwang wa ka kro ma sigam tene asa ula si chimbuing ma gmin anga ko program ke gang gita sa fita dura chi dira sa ko program tene akalu to am ke ula msung ha ke ya chwang

0: Kita ang ayi komisi ta Presiden Cyril Ramaphosa kita kekon yang uskapu Rektor Presiden yang he waselbi benenge prengawaya umu kaya jika ihi ngulin aka janggo ken ama muku ohm ya si umanan lam benenge ta kagakikan si unang ngokin la yang he wavi komo trotrogi panga jika ihi fesa kena mangas kue gigat in adan ngin la yang he kue gigat kuni sa gigi koma kang iwa ofung gam ya ta ofu ya gigi amu ko ohu cibi si ka ng he skue fisa uga wana ya gigi ngon kama kui ta am ta jit kwa ngai ya mona ke sula ke daeng ke tula kaulu yarte emala tleni aya gam si kuna ke msunduzi municipality ke kwazu natal ya medalan kunam ta chung aga twin twin kha ke kun hm ka e o he chit khat lis si si sta khan ni ka ng i kulak da sim ta chit khat ai firi ke ka ke ka he tho ke kho khwe ke wa fisa tu ke cha ke boboza e a gagresi ke mutu batuba ke gna go asi ko angke ko zun tal ko nam ta na ke kun sa ge na ki tu ta kai ke o he na ke kun sa sta ni gita afesam itu rosi oleng neng ku tei ko olun ia plesu ses persen dika ki hawa ka Amerika ina wake Iran tin ha ka i ki tani Amerika i tin ha ki Iran tama frida kan i du i ki tani ka ko eng le mangas gi at kamsung ki du aga adhertini ki tropan i tin ha ko gi ki tani ka dan amaga ng kyo kan ege ga in ga hanin e ta ki presiden Donald Trump da yin he wa mana hana ka ke hana yi kwa kwe ke America ke yi no mu zala ka si ki atam sung no kete ka in herman si ku au zala dila ka kutin ha ke mede ustin a engole ekonikuna ta Iran khotamuni ge ta ke khang ya ta ki yi khotamuni tin hai atlakani ke oreng gen ko he america ai tolopa basi sing ke wa kawa he america twa duika kre atin ham kaim ke di gam kun ai fasi ma sigi wala awa yen dresa kun ne kontalim
1: kam xka fm ke 12 ko tao 3 khamani ten ki si kara ho te tahwan 12 fer borie komsa bori 12 firi kwe e kiye te ti treso kate mone ti mbamba ka te kha ke ke tin tamaham ni rakter lak dens komisi kwe na ana president Cyril Ramaphosa ma a e a karatam uskap si u rakter president de an selbi benenje anja a khoi tam ni ngi ku mate a ki ni shi u kai an kai gu ki situationa gwe of ama yetimboronga kai guritam benenje amanche ga mboronga kai te es imakia inkara anja sinu yetimbe ta sesa si imaki sesa ti ngehe yetem wishanu kuki kumote akai unda ojum ama wofum oka asiyeti nako si aham munti kehe singare khatim tuma oda e ateta ka kol yardi imalaleni takite an kute o tunga o shi o musunduji municipality ti so kwajilu natal si medeland anesijam no 2020 ha nga oji she daro khatete o ikuji 66 ta khwena se ongu wo khatam firi di kwe o da ka ko te ta ka cam di hotu a bo boza da o mutuba tubaki north kes an ko jilu natal si de o kama ko hen he u ka tsesi u isi ka te sana tin a wen de u kona si kreta de se site bo re si khere u hem no ngu ye di presi a 6% de ka tsebe sana te kona he fie is a ta kon iran ta asa khabana ga go go teng aka a ko he ka o ko he america aki karoti iran he freda e no go go teng no 13 oro iete aki ame

siye kutako tim kwe aki tesana tinsho yesana tikwana no presidente ma Donald Trump ma aki huje nga kona ana minye tinkana korot anja sinu Amerika si u ngete huje anesija minka itina masileji ni kau kai kostel sele amaki aki anja tiko meda ustasi te kau kai tinka anja kwara khwatin Iran aki angkara tinkha he anja sinu khasi temaha khasi ungai shana khasi ngato he naku tu kha khasi utu yingi ngunji America shu ame na tin o he shu kawe khani temaha na khuwa khatin khana khana khuwa gwe amuti yo fie sa akhabana khana akawu tibeno tuburi he kam yine kam xka fmo takhona khundam kwe testa komogwe.

yamesamo songang he zauzi glupu gigi ge ngam ki wuli mwula gita komti ge 12 fit kamam 55 manita ge konke radio XFM gita kom ke tanspam ke manita kwame unti gige kwe kama wala ngin kwa chigde hewa yeniri kiwi kawala chigge angam awa yeni chibwila kre mgeda kam ko kawishi wala kwe mhangidu kawishi si nang amgisang Ichi gege kwa si kamang ngke yeniring hm heke morosani a program. Tam ngde kimi ngkoi ng kwe ma joy kamo ke bunga wasi se imke fitika ka kumang ngola ke si kama e ati ke wali ng ko dura chi gege ta wana kwe ke kama e him diwi a wana kwe ya ang na bunga ke wali ng wami a elimia ritsli ta bunga wasi ito to gham.

0: Nuni teng ai dang ngai hu supa hang ka wa twi ke xkfm ka kon ham da ke m ko ke dia tro si ki tlai tam ka ng ke mor sani che gi si ka mang wi ke i ati chi volume ke khang wi ke wi cha trasil ka tem bu no ke ming afres tu mang gombo tu sila ati ke ku ku wi m
1: kam ye na ko 58 minute se te ki ko khara ko na te u ya ko ta ko khiri ka ko mor sani ante ya ya khiri ye tin e di ma bori cham kiya ha ti trasal ka tembo da na first ma ngumbu ta u te a tsame ka ga nyama ko te tete go u ko itemo tsama tibi en ki tsam ta no te tibi iri ko dan bori he te kom sa nyem

tsama tibie tsama go ex ka FM o ta gona tetwe e record am bori he kom sa bori he ke ye tete tresel ka te mona di mama ka te ga ke ke tena on regterlike diens kommissie kona president Cyril Ramaphosa ma a karata a ki us ka president regter president de a sel bi benenje ma imamu ko ta ko a gore go ngwe dinxe anja national xa shi u tsaiki ama anja mo eng kutiko mboronga kai ku tsa go ite benenje ama ntse si ga mboronga ta shi kutiko mo iti ke eng kra anja sono jaro hebeta se sa

ona re tensia bang o he ta khono nya ga FM tsa matsatsi ka temo ne te ke 3 ka mako tao 3 and there ta khono te jete tsa o kara gwana 720 ga minute se go tao te ki e ya go ha fir ire se go tao ka tisa fir ire se ka bori e bori so ka isi ka obet ndani tende tsa magwe am tsame se go tao gerina go ati khu sino go tao ya ten Reinhard Kulabe ka punda a tsamtsi ka 20 jamana te ya ga tegwe to utshaka wesendrane qoqo tacide xa ikwethi khushi nokwetawo yachwakwe nete anakhwa ete ucekamje tema xoxa ikwene cana onyokara cewunisa kuya ixa iko na ayichwate haha sikwetawo cama ngibe nakwetawo 5 ire xama rikwakhate o 20 manda cishi o ecawe siyokwetawo acamje kageria kwe tetwa kwetawo xa ikwane cana cewunisa kuya ixa iko ti dode sure cana nge a qashina hanci xa iko jikino ena 20 karate muno jarokwe tau 20 pendeje kaya kukwa kwen ndrika kwartal siki kwa na ena kase nveta ti raporti cha wecha mua kwa ti na raporti cha kaya kwa ti makicha saati reta na makicha 20 karate jaroti reta na achao raporti cha kwa kwen ti duwete cha 20 pende kaya kukwa kwen.

Tsamete ke temo no seko firi ire a tlama go XK FM siki no bambara go u itseka rado a twata tseketen kwena te bore e sarati after kapunda. President Masero Ramaphosa anka to kwano ntse sika dawta ha daw a si hamet kwano an chuchuo de ngam anga kwana ka nce e a dawti a ka tinko qeunisa khanga o je tra de ta nord Africa se ane o kata khama qeun qama swete ga si Africa mu ha moko jawo qaeta ko qubu a e ja qwe ko kun kata ne dao a hisana tinga o je Tunisia Algeria ta khunu Morocco ki ta moite kwa khano a ke qan qeunisa kha o kam a chuchuti no a a khum kara a tindi kwana a nce e a te ko kun kara ti mo ke a ke khwe a o tin ta khono khuji ngom yo tin ji tama sinya sana tin ngam dam di kwana ka khawo a jawo kon khwena a ka to kwano khana tseka ya mo khatinya a ba se teta ko musa ni a ba se go ta khama dem chuchu mtam ti tema el mino ti kom a ne kho kamsiki gorok ama amoko anga kun khwena ka ya anga ti kwa khanu a ke i ka te si qeuni sa kha khum karang kuri siki al mino te ko khama guta re ko te qeu ka te Ramaphosa ham ane a site ko kuyeti ngisubongi si seko sieve ka kwehe pan african parliament ta tite medran ki musa na tiki ministre a sa ta khono chumbuchi ji a te ko ngwara ta ko a pemi majudina a ka ta khwano qejin qesi ka ata ha klo ko ha si se go su o sa a kunka onta o he te ko nomi ti kwe ha ampolokwane su siki limpopo ka kwe ha si se go su o sa a kunka onta o he te ko nomi ti kwe ha ampolokwane su siki limpopo ka kwe ngo

0: Ngamite kwa mwite kwa no kam kuri anse ko ngie kwa tingo nyame ko jao ka etati mazo dina a ka te kwa no ngo jao ji te ko ngo ku ta tin ja wo ayo ko polo kwa ni su municipality ti se ta ta ko mu no nga o si ngamite sa kwa ka o kwe ngo tsaka kara si kara dino ge kya kara go inko ga sa nyame ko te jao ka ta ai dating o honor suk doctorate dikita khunu o kara jawo kwarata ada andrea johnson khabana khang e qiye kyare ka go itasieta dita musupie dita ta ku ara kore kore kuj ake kota ha natango ie muwe iskanu ne kare khu hi plan ji tinji a te ko a khunka e khuski khe ngiki mutenu ake swes na te kwa khanu aki ha ngo kedi kwe ko kontu khodi no aki khu a khana tesa no khori kara sesa ko kwe a a khodi a o mutetu kha tenu a khono a ka tainta johnson aki a ka ite kha si ngo ihe kwesan kara kha ngo aide kisidi o kwe a twata eska khabana tuye ka kwita musupi siye ko te ko maglanga komisi siki ta khono akin ara kore kore kuji toye ko kumata a e tsuni sa kha na twarata nata hisana hi ngho san sitesana hi om mistat intelligence ko koma domisani ko malo ta khono sese tu kham wesan kwa aki jawo ko te tai kha ne ndi kuji a to e ko te jao tai ki borisu khiri o ha der ta khwena o ta na ake a khatso a ha khe tsam ku a doropasi ake ngwesi kadimo kadima ta tsite northwest a ne nigeria susika hisana ta tsamska ti ya khwena ku mota ngesi mbunga na ake atrema ku ha khwe swete kwa khano te ha ka ku kwa ya ku a doropa nta khe tsam no khwen a ka wota na dingu a tubi na go tatagata nge go sinyisana ta ke hambe tlo ka ita khwe a nge khe tsam ku sitike ara te o bore te khiri khiri ngon kha bana te bore fai fire kanno te o nyam ka ko ya khon damska te te ke
1: Unang mazali to maungo tanga ngami ang hiwa fir irwi ki XKFM ta fir ki kawa 5 minute. President Cyril Ramaphosa gi hukui ta ki ngoli ka ang hitui higi kwi kwi kama kwi kaya ki o ati daaw ki tula ki North Africa gani kuna hatia kang higi akata ki kasi humani giya ki ngoli hingi ka tukma kwi mgu kwasa kwi ki Africa ki ka ngoli hingi pali ngay ka kwi ki kamu kwasa kwi ng Africa ngoli hingi tia hingi ngi pali ka wadang isi hingi ka wadang dai gani kwa nga Tunisia Algeria hingwa ki Morocco gani kuna akwa ng ke temperature hun thui ta ki khui khama khui hingo gi kolu go kangi ke magi oti gi ke dola ta ga ki ini ge to hun ka he ki ngwa ji khwa ki khwa hingo gi chiang ka isu ki ko u ka hi ka khisi ki ko hm tu si si ka angi ki kundi sa wala si ge pala pala ta ka hi a o wa kam al nino khal ni te ne diwi ta gi a kaung ki ka a tho ka in kho a chi ge ta ji thoi he gi ko a sang ka hi ngan gi ko an ma wi ko gya o ko i te ki ka hei ka kuing o khama khaya ka gya kha te ki al nino ya trita ge kwa akang ka wa chik de kwa kham yang isi tote ni ki sang ki rekordi ki kang hei ya ki kumisali ngu ki chi kwa Ramaphosa ang ki o kui ki siwan da pan Afrika ki parlamen de ki metran gani kuna Minister ge kwa sang glu hei ka jubusu chi ang pimi majo dina ge o kui te ki ang kain ki kong awa hatia ka ang hita ni ge awa gan ki si seho ki ka glu ki ka ujawa ki polo kwa ni ki limpopu gani kuna ki ka oli ki sang tuturu hong kumisala ka. Ya gya o kui te ki tiaka ki ka 10 megaliter ki ka glu kanda. Kam chwa nga pali ngwa ka giku gahana bunga hong kwa nghi si gya santa ki 6.5 megaliter kanini ka nga gitua. Ta gya o kui te ki higdi gya kamsa kwa nghi si gya ngamati ka nga nghi 250 fiertag miljoen randi ke kamali ka tunisat ini chik de ta khotsa kya chang ka kya chika ng hiski kumisala ta mo jidi nang ahng gyo ko de ge gya panga nga polukwa ni municipality ngo o hanchi bisi se tutu ge ka ngo ki du ka

ngibhala ingqawa so wana diwi athi akangiye i apanga waqala nca emna pilumilo ke kamandra ko hinki ofisa direktorat ya ngi korrupsi tia hum ti okan ku ke ge ku ge sanga twa ge ka kondisa Andrea Johnson zgeti saka ha o papelo hu yi ngi yam ti kang heki ge ya hinki ngoga ngoling ngoga ke kangi wa ti ka sigi ge kham ki katutu gi ka tau gi ka khlendi gi ko tsawa o ki ka ingi ka magani taka gi ki o ta ka ngi a wa papelo nga o ko inga si gi ko a o ka si gala ki mestat intelligent tv ko bank o ho tia ka ngi gi ki o ka khati gi ki ba bu ko nga ki panga Johnson a hm ki ki ti sa tu ka ngi kha ngo ngo o ka ka wa ki wana gwalo ki aidek ki i mandrak okata ki tia ka inki gie kwa inka etong ka sakhandi diwe ki chung yi gie ta ha madlanga kumisi ki gang hisin ki chung aitani ki tisi ki tia ngeen ka inki kaung ka nini ka untisa ka unki gie ka ngakat ini wakandia ki mandrak okata inki oa mestat intelligensi ki kawadu misani kumalo hiti ki tia kwa isi zi ki hi ihi mestat intelligensi vi kwa magani kune ki gie ki panga sentani ki kaung ka ifasin tsukha ki dyar ta khaye hin khalin mudde ki akha ki giya ki taw ki dorpa ngi a kaduna northwest gani kona ki nigeria ki ka insi ki tawaya tsukha ki khisi tani ki ki sa khu ta kang hi bunga ngi hin ngola ki ngok ta ta yang hi ki sin chang gyan ko ji khain ki tlin ngok ki taw dorpa ta ku ki kumisala ga tin khang wa in khale ki funda ngaw hu that tani ku ki ngai u takula ji khain he gi ama de gi ki ta chu si ka gi kunde sa gi ka oli ye chimbwa de gi ngasi ola wa fa if irum tin ji ta sam ngi ki x ka fm

Onunma zili de mongo tanga mi hiwa fe firi wiki exka FM. Madlanga kumisi ngay gigi ok i taki i ati kai ang he kastiku gika hana o i akumisa lagi kana ti kwa i ang he gigi ok i he ngagi i sing gigi kamsa he gin he o i ang he ke uzalik na gwe khateya he i kumusi kwa gigi kugingam ke kumisi ang ke i gang i gwe kugigam. Forse tra ng hakumisi in ki wa buye seli matlanga gigi ok e ki kahi ki wa kaikum ka ang kahi si kaki gusang ki kama hi gigi ko ta ki giga ng haka atika ng hi ti kwa ng gigi oka tang ki o simbulu le ta gyan ko a gigi ng matlanga kumisi gyan ng tagin la ng to ati malulu ma ta ga ti ka ng hi ati ngau ta ngau ki manera ng hi sang agu ko la ha ng su on sang li si ko chang ng ka ng hi sang pali su panga ko wa i panga ko wa we ka ku misi ng ati sa ng i ku la panga khau ting ki ga department di ng hi ge ko asan pali su le ka ni khona ka ng hi a wan ga i ga khlen di wa gam du le gi ha ki provinsi ng diskola ki khau ting ka ni khona Firenze sa presende higya oku ite ki ka konda tsao tang towa ki skola ku chinji Eli ere ang halibu khang maile kang hiya awa ki kang hiya ga oma kwa koga tisa tu gualo ki kaw je higya chuang kang hachi ki profenti ki ka skola hong. Sige oku ite ki tuwe honer ti ki ka skola hong tana skola hong hi paling mawa sengwana dewey higi awa ya mele ngi ki ok e ta ki ma kwa tro ga ti sa tu fa ifi a khisti si sa kom sa la ka a ti o ki fir ki september ta mele ga ngi ki ok e ta ki ma kwa tro ga ti sa tu fa ifi a khisti si sa kom sa la ka a ti o ki fir ki september ta mele ga ngi ta ki

Kabarku, take on yang hekia fulini plus lagi municipality tiki kawak am ta van der bel parki ki land rose of dana gi ngwa ko gi ti sa tu mu ko khan gi mali ki kandia tu in fiar ta khal khawa chi to wa ngan si gi ki selang khala kha thoma ki kawai ki cha ki ka hi a wa tendera ng hi ki wana e ki 16 million rand ki kawa ki ka hi a wa tho hon ki municipality ti gi kat ini tya hala ski thon a tiu ki vuns ta khatam kwa ngi si tsa sa ti kwa ngi ge ga ti sa ma sa ma kho khan ge ma le ge kan de ya ton lak a ng ka ni na ka ngo ko lag ya kan de ya e fa si South Africa ki ka ti kwa ngi go san an kan ka kho an ngi kwa ngi kwa kha ti ya ka ngi si gun ngi kwa khil flak fir ki gigan ha ki dan nau ki gani ki kwa ngi ha ko zulu natal ki ko kwa kam ki vuns ta ka ka ta na ka wa lugalo hun ko ang hegya khali uka tsida ka angwa matuba tuba mandani sori mandeni rain ko nyoni hengwa ki lugalo ngi ka hegi me kulam ti tsang kwa apanga gani kwa vice man dlamini gya ko ite ki tan ngal ngau se tene gya kala ka insista presidente ka tisa tsa ki ngani tsi ki ka lugalo ta gya ko ite ki ka o tata palo hun tu ta tsitsa khama khwe ngo gi kholi tani athisa ge ki khawasi ngo gi chaw gani khona ki ngasi wala wa wasis irum tindi ta samming ya khwe damui ki x ka fm

Hello, Fifi. Ki sis meni tegi Skype. M tam mula ki tham yam biti tam mami ang hi buru kubi. Da bungi kuman ki kumisala ki ay kuma ati wala ang majay. Tham ako I. Ati kaya hi tla ikaw kaya si kuma ki mami ang hi buru kubi. Amisala tam hongo ingwa ki yafta kapunda. So katulo mami ang hi buru kubi. Tla ikaw ka ang hi ingwa ki tam kuim. EFF ki ngwa ang ha Julius Malimam. Gya ok I tegi. Kaya parte September, sorry November, plus lagi kita regering hanggol lagi macam di I agan laka, kau cikang he GAO, the municipality di mana kiri kau makan he paling makan tam kaki kau hana kaki bunga hong, ahwa I pilih melu cikang I seng he angun ahiau jalan, tega macam antena sam. Good party hingga kiri race Mzanzi. Gya ok oi tegi ngau hun yi ng hi tuwa atwisa ka kan hi awa statut gani kuna ki fisa hun kan hi gen mana kwa matlanga kumisi ki yi fisa si giga kamswe uyi osang uyi ka oha yi pulumelu ki ka ti ki yi gani kuna yi ngogi kan hi awa hangula

Kama teki tu wen se sire kama kwa XKA FM sikino te ubori ui nse kwe anki sarati yafta kapunda. Maganga komisi he kasu ane a katikwano khana zire kukatikwana a nyama koteko kuntwa sa atakwatinu a kitwe kakwe a khana si khoti si ngyao sana musupie nye kwe a yako kha pere karakwatita komisi sidika yeki. Katre mata ha ma komisi a rakhtar ma boyeseli matlanga nukwe ata ikara suereta tako an karata khana ikkaus ka ya khai karata sika si tumko ma ngiao sana him a an ka kha am di tsuna a ya kha pere kara hui tata madlanga komisi he a ka tukwa no nukwe an tsuna tsuni sa kha mboronga a hisana tenho he kwa na motitu he aki kuro kwa hi akumisi siki akwenzingi hao sana te musupeti ji anga cha kaho tenu cha mutetu he oro kwa tata. Khautensu departamenta ya sure kwe anga katu kwa nu huna angusu ka yo katwe kaya kwa nyamako amukunda si sure khautensu he 46% sa ishe kwe kwa te. Yali er an lebokhang maile site ku ngita ngoji an swereta kuwa kuwa ka ngo kwa kasane kaa kwa di kaa ka swere ki te kwa nyama te kuri susi amukunda siski hiti ki ta ku miye te si tibe wana te swere an gawusan ngo ngom santa te anga osuka maile swere ti si nga kuwa kuwa ka kani kwa kasano kwa itkwa lesna go 5 aghesti si taha 4 september ka tuwe kukungu maile anka taha si toka itewe kwa na kwa mwaka ya hini kwe na di a khana kete karagu yete ta kama anka te si agara kasane tuto ko anka te ma bapara musobo ji gausanre ngesi ntwa ka sanne tsa hinya te nta kai te nya ko a ta ko tuo a te no kuruta hi a e foleni su unka o municipality ti ki sun han e ka Vanderbilt park su o landro se ta ka o ki si te ta ngo ara ko kwas na ko kai an wa ka sansa nem 24 ta kuri koma awo go himboronga a seri dit a an ka be kara jao a ama te orohita aki amboronga am nye nye tender a 16 million randi ko di a hautu ji tong ka ta ti municipality ti ko ji a kha ku hi amboronga ha vunsta ka e ka su tsonye go di ngo kwae ko kha ki di ya ngo kae ku su ku itse mboronga he vunsta ka eka su tsonye go di ngo kwae ko kha ki di ya ngo kae ku su ku itsa wa si

Xa temono se kota teki tin niyaxa amako 14 minute tswaje ngiakara kwa ha gwanam kha te tuan ta ya darana kaya te hintu temo nata ikara te utuan jisye kosi khari gota akwana ika garo ngu te itse matema azure SA Dakalo.

0: Zina taki den onkwena te ya tsema te tsane ante khana o tsane ki tsema ka ka te si standwa sami tate ata jina onkwena tsema na ya ha ya khri khri ngwe tsamme ngcwe ska temono nye khe ama kota ach in 20 minute tswa jeng ya kra kha ha tswe 32 gum 32 minute ji Bresenaha yang ko tiniri kite kana ko tauk e jate tiniri program sto kunsa kaya ti a ka go ho he te u life crossing he ti sport ti anesi oka tin kite ma ko tauk e jato ko ko kungwe ti ata miete ti miete tsame ti khano sport te kom ta khon ti gwinu ka e jati kung khata ata te we ncenxe twa sahinqwe atin si u 30 o tsakiti ne yema hok e jate ku sahin 30 kwa kha te ana kwa te tsanqe u sate u te seta te qare ko jaro qare he go qo am se tsuru tsuru ta kha o kwa te nga kwa ka ncenxe ska te tsa ko ma he ni swarti mse ta twangwe ani swarti te swera ma gwe na ta kha ma te se ya ai kwa he na u khu je kha ma mu te kire karata Adom je te kom no te mo na ta nde go je ni swarte te se ta ya kham kae ko ente te ka ja romata re na ta I kra te se ya ko nye tare tare kare kham e he ya yo kham ki are mere kham so akwana ki garo nu hone ten siwa ko ta hono nye kha fm siki na ko tuwa ko darati Marcus je tembo mse ta ka de tuka a 12 re kama te kwa kha tino tota te se khere khere ya gwem Sama venka mchan ma te dangwe kha tu te klema ku ankasi Bailando
1: Venka Sons of me Andra on the bed

0: twase kudi ke anwone tle hete qobe ngakwana e ka gafara hete gwana mncam kwite ta khao ya bano tsa nce wo hwata so ngakwana ka nce go ya focus ngo plan ya hambe okwena gqecwadi ngo dza okata
1: atimi ya dikwan shure nge ti ba
0: ya
1: tin shure ka tin e tle go e tle ta be tsam si ke tsa wona shure tswara hwata
0: ba
1: e shure ke tin tsam si ke a go hya hwata tsam tsheka gara a si shure lo ban shure ka e tsa kongwa curriculum that thing cam ke a si curriculum ta go a shure di ga curriculum na go tsam si ka di ga ka okay di curriculum na hwata di share hwata di ncam ai atise eta mkom ta kam ke ngara ncam go hwata no kam se ekwita mo kya o kara kongwa tin a go hinwe a tsam si ke
0: so update o tsa ke a ha nge ka na go hiti no a ha kuno a go se tsa go nge se a se tsam okay tim khom se ta tshure ya khrena khwano kham ye ncam kwa khwano kham ke tle a te khwango kham avasa tangise ata a khweka qere khuno aka kuno a khwe se tsa go ka a se o ka qwehe
1: aha no ga he a ke ti kurisa ga se kuri he 3 year ta khono 5 year tsa ke go be a ha tle ke he ga se 3 year ko he tin a 3 year ko he tin a 3 year ke ga bana a 3 year khrena go a 3 kuri tlo a se khrena go ha no khabana a ke he ga se khabana ga dri kuri khabana tsho tin ga tsho
0: so depo he di ga di sweno di koma qo dringwe dringwe ha khare khono a dringwe qo nge khono khabana ha se khae so nne he ha sa kuri at dri kuri so dri ha se tama go di ga si a ha si clinic se o kana ha me si ti implanten qo go sa yata ta hinu a spatra kona qwa go ke mako kuri kwe ha kya te dri kuri re faifo kuri so ga ya anta tsa go
1: anta
0: tsa no ka itsa tsa mta e koko angesi a kuno te tsutete wo wo go tsheka mji songa a tsa khae no khae anga o he tsa khae ta o he songa a tsa khae no tsutsa mji ka khwe anga o he tsa khae ta o he so nce he implanten ta qete go he tshe o ke go go go na o tire yena ga jwanga a go ha tswa
1: a hambe jwanga a mara ni da tsa mi acha minya go tsam nda te go be a go he acha nge e ke a kara go tano ye mo a nwi mboro nga ti a go mthuma na gabe mthuma ta go no tso u trema te go ye a mo a ta tsini go tsa hise no clinic ye dara na go shuk mo va de a sister ti a ti go hise na tino nda khao se ne go reta khao go reta
0: so mara nce qothono a tshete buka gwe tseusa erenster ga go tsong go be mara ga si o borodam ka metena never affected ga si o ngo a go etsa tlogoro go enta di gatse mo a seng ka gwe a okay so ti do wate nce tsa ntseusa tseka go no bietere go tatime ka go kwana heng nce o ite koman hendrek dimbare te swera masakyan si gqecwadi no tia oroti a ga gqecwadi gqeqo be tswa tsem ga ga abata gqecwa ji a qobe ma tsam gaetsa o gata ta so gaetsa a si wono a do wa qoba gaetsa o gata a kwana ka gqecwa je nce u isi ke nce ka kwi o ke Hendrik a ka sakyata na me te si tu gqecwa ji yava si gae u wa tse jao a jao sa mitrisi porisa si amesi correctional services si sialfsi pleegkundige verpleegter si sa yava tu gqecwa ji nce he nce program si ke u itse Hendrik mte anka sakyate kwe te anka ate. Ha gbetwa si anyo sango klausen vande, te mua kwa na forsen kita maswete no di mieste surya ngawa kwa klo ji gbetwa ji. No gbetwa ji kwa kwa klo kwa na tia oro tza ha kwa kwa wo no ha kwa rako surya. No kan klausa kiri, ha tza he wo kwa kwa rako wako haya ava na wako kia resen ka kawe he, ki hekta mte ki kiri ekwe. So tine kwa kusi ocha msiki, unright amburudam kamieko ti chechete gqecwadi depo a goma gara ko jao ka tlo khwaga so goma gara ko ta nce go jao kara ko ta mona ta e kara khawe ke ja kungu re karata nge si atsam ke ja ka e kuwe kung ka re teti ka ti mi ma tsam nce go nya ma ko jawa gwe ma tsam nce tsedi ka ga henya ma go he jawa terere ti ma tsam ga henya ma ko jawa gore kare nce implanten ta tete go si u tlo go kwe ma te ti gone tse ka nya ma gore ta
1: a tsa tle no tsa si sister tse ke tsa si a ka nya ma go he tsam tse ka jawa ti a go he nte clinic ka go ya ti a ta a ka ne te mbunga si ke muti a te fa tesen and